0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Dream Radio time. It is now 8:27.
3: Dream Radio!
4: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
5: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
9: Ahoy! Kidney Care time!
10: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
11: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na!

Ohayou gozaimasu, minasan, watashi wa Koriza Mina, senpai desu. It's 9:47 a.m. Kumusta? It's a Tuesday. Huwag naman ubusin ang ating mga pera porket nagsahod sila. Dahil alams na mapatron ni Tacloba, ay bangin na maubusan kita hini para alithin beer or tuba. Diba? Nakakaloka. Alright, so welcome to Dream High on 104.7 Dream Radio. Good morning, Dream Kada. Magkape muna bago chika sa mga kakagising lang dyan. Pero dahil hindi tayo pwedeng puro chika lang, ito ang pinakamainit na balita ngayong Martes, mga Marites. Ready na ba kayo? Kasi ang news feed natin today, parang group chat na may drama, politika, sports, showbiz at konting weather update para kompleto ang breakfast natin. Tara na, let's go! Weather update muna tayo. Dream kinda expect partly cloudy to clear skies sa Eastern Visayas kabilang ang Tacloban and Ormoc. May chances ng isolated rain showers at thunderstorms, lalo na sa hapon at gabi. Kaya kung may lakad ka, magdala ng payong dahil ang panahon ngayon ay parang ex mo biglang umiiyak ng walang warning. National and politics headlines tayo. Marcos nagpatawag ng special session ng Kongreso bukas, June 17. President Bongbong Marcos Jr. officially called Congress into a special session para talakayin at ipasa ang ilang priority bills ng administrasyon. Kasama sa gustong maisulong ang anti-political dynasty bill at iba pang mahahalagang panukala na natengga dahil sa leadership issues sa Senado. Tensyon sa West Philippine Sea ituloy pa rin. Patuloy na pinagbubuwag ng Pilipinas ang isang floating structure na nakita sa Scarborough Shoal. Nagbabala ang gobyerno na hindi ito papayagang maging artificial island ang lugar. Nanatiling mainit ang usapin sa pagitan ng Pilipinas at China tungkol sa maritime claims sa West Philippine Sea. China binayan na si Defense Secretary Gilberto Chidoro. Sorry, natawa ako. Bakit niyo naman binayan? Naglabas ng entry ban ng China laban kay Defense Secretary Gilberto Chidoro at kanyang pamilya dahil sa matitinding pahayag nito laban sa Chinese actions sa South China Sea. Tinawag naman ng Philippine government ang hakbang bilang unfriendly act. Nakakaloka kayo porket, sino to mga nabubuli? Diba dapat? Ay, nako eh. Independence Day protest umingay sa Metro Manila. Ilang grupo ang nagdaos ng protesta noong Independence Day upang ipanawagan ang laban kontra korupsyon, reforma sa gobyerno at iba't ibang social issues. Marcos nanawagan ang pagkakaisa sa Independence Day. Tapos na ang Independence Day kasi. So, balik na ulit kayo, away-away kayo lahat. Charot. Kemi, sunod-sunod na lindol sa Mindanao. Isang magnitude 6.2 earthquake ang tumama sa Southern Philippines ilang araw lang matapos ang mas malakas na lindol na nagdulot ng maraming nasawi at napinsala. Patuloy ang assessment ng mga otoridad sa mga apektadong lugar. Samantala, Tacloban headlines tayo. Tacloban naghahanda laban sa posibleng Super El Nino. Pinapalakas ng Tacloban City Government ang mga hakbang para protektahan ng agrikultura, kalusugan at water resources dahil sa bantang matinding tagtuyot. Posibleng umabot sa 50% ang agricultural losses kapag lumala ang El Nino phenomenon. Local officials patuloy ang climate adaptation programs. Nakikipag-coordinate ang lungsod sa iba't ibang ahensya para sa water conservation, crop insurance at the disaster preparedness measures. Ormoc headlines, Ormoc toy and climate resilient projects. Mayor Lucy Torres Gomez patuloy ang regional leadership role. Isa sa mga tampok na development sa Ormoc, ang pagpapatuloy ng mga sustainability governance programs habang pinapalakas ang disaster preparedness ng lungsod. Para sa sports and showbiz headlines, mamaya yan sa ating pagbabalik ang susunod ay ang ating dream horoscope. Ano ang iyong zodiac sign? Comment down below na yan sa aming post sa aming Facebook page ang 104.7 Dream Radio Tacloban. Samahan niyo ako hanggang alas 12 and of course meron tayong unmute later. So, see ya minasan. Oras 9:51 a.m. We'll be back for more dito lang yan sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Sika!

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Oras natin. It's 11:14 a.m. in Asan, and welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio, City's best FM station. This is your ate, DJ Senpai. And ito ang ating sports headlines. PBA Finals Game 7 Fever. Mainit ang usapan sa PBA Finals dahil papunta na sa Do or Die Game 7 ang serye ng mga powerhouse teams. Lahat ng fans ngayon divided, parang family reunion na may usapang mana. Expect sold out crowd at matinding bakbakan sa hard court. Ateneo basketball program under spotlight. Patuloy ang usapin sa Ateneo matapos tanggapin ang pagbibitiw ni Coach Tab Baldwin. Kasunod ng kontrobersyang kinasangkutan ng basketball program, humingi rin ng paumanhin ang pamunuan ng universidad sa mga pamilyang naapektuhan ng trahedya. 2026 FIFA World Cup trending worldwide. Officially underway na ang 2026 FIFA World Cup sa North America. Maraming upsets at exciting matches agad ang pinag-uusapan online habang nagsisimula pa lang ang torneo. Fans worldwide puyat mode na naman. Philippine ADT Open kicks off. Pinangungunahan ni Filipino All-Gold Stars Miguel Tabuena and Angelo Ke at iba pang local standouts ang kapamilya o ang kampanya ng Pilipinas sa Philippine ADT Open. Target nilang makuha ang titulo laban sa mga top golfers mula sa buong Asia. Wow! Student Athlete Protection Bill filed. May bagong panukala sa Senado para mas protektahan ang student athletes laban sa abuse, overtraining at iba pang welfare concerns. Isa ito sa pinakamalaking sports-related legislative developments ngayong linggo. Alright, minasan, oras it's 11:16 a.m. Bigla akong hindi nakahinga. What is happening? Alright, it's 11:16 a.m. and we will be back for more, so stay tuned lang dito sa City's best FM station, 104.7 Dream Radio.

0: Oras sa buong Pilipinas, 11:45 a.m. namin na sign. Welcome back sa ating programang Dream High with your at DJ Senpai, only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Dumako na tayo sa ating showbiz headlines, minasan. Liza Soberano gets real. Nag-open up si Liza Soberano tungkol sa mga Laos comments na natatanggap niya noon. Ayon sa aktres, mas naging matatag siya habang nare-rebuild ang kanyang career sa international scene. Maraming netizens ang nagpahayag ng suporta sa kanya. Silent Sanctuary Anniversary Concert. Good news sa mga hugot warriors. Ang bandang Silent Sanctuary ay magdaraos ng malaking concert ngayong October para sa kanilang 24th anniversary. Ready na ba ang lahat umiyak sa ikaw lamang ng sabay-sabay? Zhang Yingfei trending. Usap-usapan ngayon si Zhang Yingfei matapos ang kanyang guest appearance sa Fast Talk with Boy Abunda, kung saan marami siyang ibinunyag tungkol sa kanyang personal life at career journey. Nga pala, welcome dito sa Pilipinas. Linda Walker siya, di ba? Pero amin pa rin ang West Philippine Sea, ha? Charat! The Voice Philippines nostalgia hits hard. Nag-throwback ang maraming fans matapos balikan ng original contestants ng The Voice of the Philippines na unang umere 13 years ago. Marami ang napag-grabe. Tanda ko na pala moment online. Bean is still making history. Patuloy pa rin pinag-uusapan ang historic international achievements ng Beanie matapos silang kinalanin sa Kongreso dahil sa kanilang record-setting global performances. Proud Pinoy moment. Alright, kung ang FIFA World Cup may extra time, ang life-life mo naman parang nasa injury time na. Hay nakuha. Huwag ka mag-alala. I-unmute mo yan mamaya dahil susunod later on ang ating unmute with your at DJ Senpai. At yan ang ating showbiz rundown today, Tuesday. Ako inyong ate DJ Senpai. Nagpapaalala na hindi lahat ng trending ay dapat paniwalaan. Pero kapag tungkol sa sweldo, sana mag-trending ang increase. Stay updated, stay hydrated, stay tuned lang dito sa Dream High 104.7 Dream Radio, where good chakra never go out of style. This is the city's best FM station. Ang istasyon kung saan ikaw ay
1: sikat!
0: Dream Radio. I'll be back.

kumusta? Nandito na ulit ang programa na kung saan pwede kang maglabas ng iyong hinanakit. Ang tambayan ng mga stress pero lumalaban. Ang comfort zone ng mga delulu pero productive. At ang safe space na may mga chika na di pwedeng i-public. Kaya itaas ang volume, ihanda ang lunch, at sabayan ang pinakaprangkat walang tinatago. Programa on air and online. Broadcasting live from Dream Radio, 104.7 FM Tacloban and 99.9 FM Ormoc, streaming worldwide on Weebly. This is your ate, your kakampi, your chakra booster, Ate DJ Senpai. And this is Unmute Season 2. Alright, minasan, kumusta tayong lahat? Grabe, ang bilis ng panahon. Ang bilis ng oras and everything else under the sun. Kaya pa ba natin? Anyway, meron tayong sender. Galing kay Capricorn. Yung spelling ng Capricorn ay Capre, pero bora lang to. Keri na to. Hi Ate DJ Senpai, ako hi Capricorn. Tika nga Tacloban, may boyfriend ako. Nga upat na katuig kami, pero yan ang mga bulan nagbabago na hiya. Diri na hiya na update per me. Dani ako pat naguuna pag-update ha iya. Tapos maiha-ihaan mag-reply. Kung nagkikita kami, nakatutok na lahiya per me ha iya cellphone. Naguna-huna ako na may danat talaga niya iba or busy lagun hiya iya trabaho. Na din ako pagpakiana, kaya bakit niya sumiri nga direk natapod ha iya. Pero every night, dire ako mahimutang kay damo na nga mga ideas it nasulod ha ako nuna-huna. Ate, ano't maupay nga himuon? Maguhulat ba ako nga hiyat magiyakan ha akon? Or ako't maguuna? Salamat po. Hi Capricorn. Oh my God. Nangunat. Ay nako ah. Ini nga mga. Kun mahal ka to sa nga tawo, kun mahal mo to sa nga tawo, ikaw na lahi mo posisyon. Susugaron mo ba it tawo nga mahal mo? Like papaabato mo ba hinsugad hini nga mga pakiramdam kun mahal mo ito sa nga tawo? Di nga, yung totoo. So, alam mo na yung sagot. Ibig sabihin, hindi ka na mahal ng tao kasi hindi ka naman niya pinapahalagahan na, di ba? May na kita sinisira nga relationship burnout. Dali mo nakakaanahing kasumhana na karatang sa, pero mo pa yung ipaprangka mo yung haiya. Kaya makuri kasi nga, pasagdan mo lang laining, hasta na lang ma-fall out of love, hasta na lang magahin na waratanan nga pinagsamahan ni Johan 40 years nga naging kamo. So, maus maupay talaga, dapat prangkahan mo hiya kay Bangin. Bangin is not cheating, but he's just grown out of you. Like, parang ano lang, parang he finds the relationship not exciting anymore. Because that's what it is. Sometimes, pag nagtatagal yung relasyon, meron talaga mga ganito na moments. Pero, you have to work on this. Hiya gihapon, kinaglan niya trabahoon ini ng iyong relasyon. Diri kay pag boring na awaray na rin ako, kay boring naman in hiya. So, makakadamo ka ngayon magkakaan ng relasyon. Kay kada naboboring ka, mamiling ka niba. Diba? So, kaistoryahin niya, prangkahin niya. Okay, Capricorn? Kay dinalutin niya maupay ngayon, ginihimo iho, tungkol kayo namawarayan ka na peace of mind, dari ka na mga turog every night, dari ka na napipinanunahuna ka na, wari na nahinanabong ang maupa.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, DJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year, Enigma Music Fest 2026, one stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
5: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with sound check experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Come on! Get ready to sing, scream, dance, and party because these amazing artists are about to set the stage on fire this July 4, 2026 at the Leyte Convention Complex. Earl Agustin, Led John, Victor Karma, and your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Leyte Love Music Festival, July 4, Saturday, 4 p.m. at the Leyte Convention Complex. Get your tickets now at 3mentertainment.ph or contact 0961-707-6110 or message the FB page of 3M Entertainment Production and Events. Hurry, limited slots only. Presented by 3M Entertainment Production and Events. Official Media Partner, 104.7 Dream Radio, Sikat!
3: Philippine Standard Time, 3 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Umaasa ang Department of Energy or DOE na magtutuloy na ang pagbaba ng presyo ng langis kasunod ng peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran na opisyal na lalagdaan ngayong linggo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, umaasa sila na tuluyan ng maselyuhan ang kasunduan sa Biyernes. Iniulat naman ni Energy USEC Sandy Sales na bumaba na ang presyo ng langis sa 80 pesos per liter level mula sa mahigit 120 pesos kada litro matapos tumama ang krisis sa Middle East. Ani ang kamakailang rollback sa presyo ng langis ay sumasailalim sa pag-asa ng pandaigdigang merkado sa resulta ng peace deal sa pagitan ng US at Iran. Nagpahayag din ng pag-asa ang DOE official na lalo pang bababa ang presyo subalit posible aniyang abutin ito ng 6 na buwan hanggang 1 taon dahil na rin sa pinsalang iniwan ng gyera sa iba't ibang oil storage at production facilities sa gitnang silangan. Sa ibang balita naman, magsasagawa ng nationwide simultaneous earthquake drill sa araw ng Huwebes, June 18, ayon sa Office of the Civil Defense or OCD. Katuwang ng OCD sa naturang drill ang member agencies ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC. Makikibahagi rin ng mga opisyal sa ceremonial pressing ng button sa Camp Aguinaldo sa Quezon City bilang hudyat ng pagsisimula ng nationwide earthquake drill. Susundan ito ng opisyal na paglulunsad ng Harmonized National Contingency Plan para sa Highly Intensity Earthquake sa Greater Metro Manila Area. Sa naturang contingency plan, nakalatag ang coordination plan para sa national government, regional disaster risk reduction and management councils at mga lokal na pamahalaan sa kasagsagan ng malalakas na lindol kabilang ang The Big One. Sa ilalim din nito, ang mga ahensya sa mga karatig na rehiyon, gayon din sa Region 3 at 4 ay ide-deploy sa Metro Manila at magbibigay ng agarang search, rescue at operations support. Isasagawa rin ang isang tabletop exercise kung saan isasagawa ang simulation sa pagtama ng magnitude 7.2 na lindol dulot ng paggalaw sa West Valley Fault na susubok sa kahandaan at koordinasyon ng national at regional response systems sa kasagsagan ng malalakas na lindol na maaaring makaapekto sa Metro Manila at karatig na rehiyon. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon. Dream Kada!

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio Sikat. And also, we are heard over 99.9 Dream Radio Ormoc City. Maayong hapon mga Ormocanons. Daghang salamat sa inyong paminaw. Alright, eto na ang ating unang batch of Dream Buzz for today. Trending na mga balita online inyong mapapakinggan on air. Okay, so ito ay mga mainit-init pa na mga balita. Alright, sa mga apektado na itong banking system kahapon, or until kanina ata, no? Okay, the BPI systems update. BPI has restored access to its mobile app following a digital service disruption caused by network connectivity issues. The bank assured clients that all accounts and balances remain secure. If you have like an app to that one, siguro i-check nyo na ngayon, baka kailangan yung mga bayaran, di ba? Marami nagreklamo kahapon eh. Anyways, buzz number 2, dirty tricks ni Cayetano. Kwestiyon ni Senator Ping Lacson ang timing ng paghahain ni Cayetano or ng Cayetano Block ng petisyon sa Korte Suprema ukol sa Senate leadership dispute. Ayon kay Lacson, mas maaga sana dapat itong ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano imbes na last minute o isang araw bago ang nakatakdang special session ng Kongreso. Posible raw na gamitin itong dahilan ni Cayetano para idiing siya pa rin ang Senate President. Oh, diba? Hindi pa rin natatapos yan, ano? Grabe. Okay, ano pa ba? Next up, palitan ng piso sa dolyar ngayong araw. The peso dollar closing rate today, June 16. Peso closes at 60 pesos 0.32 centavos. That's 60 pesos 0.32 centavos laban sa isang dolyar. Buzz number 4, the Sandigan Bayan 2nd Division, which is handling Senator Jinggoy Estrada's graft case over the alleged flood control kickbacks scheme, has ordered 90-day preventive suspension. Jinggoy Estrada suspended for 90 days. Okay. Nasa buzz number 5 na tayo, mga Dream Caras. Buzz number 5. Okay, pagdawit kay Senator Tulfo Idinitalie. Muling naglatag ng karagdagang detalye ang mga dati umanong bagman ni Zaldy Cole kaugnay ng mga idiniliver umanong maleta ng pera para kay Senator Erwin Tulfo na nooy congressman pa lang. Wala pang reaksyon si Senator Tulfo kaugnay nito. Okay, and eto naman. Last na to for our first batch. Higit 200, 200 reklamo kaugnay sa flood control scandal ang kasalukuyang sumasailalim sa fact-finding investigation ng ombudsman. Grabe ito, 200. Anyways, mamaya mga Dreamcaras ang ating second and last batch of Dream Buzz. Mga trending na balita at headliners online inyong napakinggan at mapapakinggan on air. We'll be back after the break. Dream.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Mayong buntag sa Tanan Nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisang gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkaon.
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, Sarili Nating Mundo, TJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year. Enigma Music Fest 2026. One stage, one night, one epic experience featuring Piolo Pascual.
9: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with sound check experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio, Sikat.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Sikat! Alas 6.22 na, Dream Caras. Good evening and welcome sa ating last hour stretch Dream Jams on a Chillax Tuesday. Kaya tinatanong ng, hey June, asan ang gana mo? Asan ba ang gana mo ngayong araw, mga Dream Caras? Maybe you'd like to let me know. Yung gana mo ngayon talagang sa pagkain. Yung gana mo ngayon, laugh trip. Yung gana mo ngayon, inuman. Yung gana mo ngayon, road trip. Yung gana mo ngayon, censored. Palita. Alright, Dream Caras, gana naman namin ngayon ang ibigay sa inyo ang latest trending at mga headliners. Ito ang ating Dream Buzz. Okay, Dream Buzz tayo sa ating last batch na. Kaya makinig, makinig, makinig para maging updated tayo sa mga latest na balita at headliners. Hey, okay, okay. Narito na tayo sa ating last batch. Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na Ferdinand Marcos Jr. na mananagot ang mga korap sa bansa. Para magkaiba itong headlines. Ano ba yung headlines na ito? Ito ako sa headlines. Na-mix siya. Yan. Okay. Nahilo ako dun sa headline kasi may parang K-pop yung kanyang second paragraph eh. Ay, nako. Alright, pinaplano nina Senator Win Gatchalian at Senator Erwin Tulfo ang paghahain ng legal action laban kay dating Congressman Mike Defensor. Kasunod ito ng pagpapatawag ni Defensor ng di-autorisadong pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control controversy. Ayan. Kapag ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yan dahil pandoloko ang ginagawa ayon kay Gatchalian. Okay, I think yan na naman ang mga pwede natin i-share ngayong araw, no? Last na to, okay. Tab Baldwin's lawyer said they would try to persuade the former Ateneo de Manila University men's basketball coach to appear before the NBI's probe into the drowning of Rene Baterbonia and Divine Adili. Yan. Kailangan maimbestigahan din yan para makamit ang hustisya. Alright, Dream Caras, yan lang ang ating mga Dream Buzz for today. And I hope that we got informed a bit, di ba? Like, updated tayo as kahit na nasa biyahe or on the road tayo. Pero tuloy pa rin ang ating tugtugan to the max. We got Rodessa and a whole lot more, o ba? Ariana Grande, Ben and Ben, Olivia Rodrigo, Bad Bunny, they're all coming up. Coldplay and BTS, dito lamang sa Dream Jams.

0: Dream Radio time. It is now 8:02.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Relive the music, memories, and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Dream Radio time. It is now 6 o'clock. Dream Radio!
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
7: para. Relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
3: Ahoy! Kidney Care Time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni Kidney Care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Today's

0: Dream Radio Time. It is now 7:52.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayo nga daw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karoon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic o makasinati o problema sa mata, highly recommended na ko ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-